0: Madalla. A wani mataki na tabbatar da Ghana a matsayin cibiyar keshin Afirka, gwamnatin kasar ta aiwatar da shirin visa kyauta ga daukacin yan Afirka, wanda ya fara aiki daga watan Mayu 2026 domin tunawa da ranar Afirka. Daga Accra, fadar gwamnatin Ghana, wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mezango ta aika mana da karin bayani.
1: Shugaban Ghana John Mahama ya bayyana wannan labari ne a ƙarshen tattaunawarsa da takwararsa shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wanda ya ziyara tattauna kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu kuma bisa tsarin shirin dai ga yadda zai yi aiki ga bayanin shugaban ƙasar.
2: Africans traveling to Ghana will
1: yace ɗan Afirka matafiya zuwa Ghana za su samu takardar izinin su wato e-visa ta yanar gizo a kyauta da zarin isowar su
2: online free of charge.
1: Makome Ghana za ta ribanci a wannan matakin da ta kafa tarihi da shi shugaban Mahama ya ci gaba da cewa
2: Ghana believes it has historic responsibility to
1: Ghana ta ci tuta fafutukar da ake na kokarin hadin kan kasashen Afirka wanda bisa wannan dalili ne ma Ghana ta yi amanar cewa akwai nauyin da ya rataya kanta na budewa shawaran ƴan Afirka kofofinta. Muna da yakinin cewa wajibi ne gwamnatoci a Afirka su hubasa akan wannan manufar na haɗewa tsintsiya madaurin ki daya wacce marigayi shugaba Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah ya yi gwagwarmaya kuma ya sadaukar a kansa. Bisa cimma wannan manufa dai manazarcin hulɗar diplomasiyyar ƙasa da ƙasa Abdul Fattah Akinyele yayi tsokaci ne kamar haka.
3: Su ne kwanta su haɗa kai so yin mutanen su gaskiya da adalci suna da yana cikin protocols ne da yake sun dade suna tattaunawa an yarjejjen ne shi sai dai kawai su zo wannan suna shan shayi kawai babu bukatar yawan su rutu kawai wannan lamarin ai Ghana card ma daga muke rike da shi na ai na ECOWAS ne ai passport da muke rike da shi na ECOWAS ne duk abin da ke faru daga South Africa da suke korin baki kuma ba bakin Bature ba baki irin duka wannan yana nuna kuma har yanzu mun baka ce ba mu waye ba Bature ma da yazo ya mallake mu ma da ya koma kasan shi na Turawa sun fahimci cewa ya kwata su hada kai sai mu mai rage mu ko ke baya mu ko ke wahala.
1: Wayannan manufofi biyu da e-visa ta yanar gizo da kuma takardun izini na shigowa kyauta za su cimma burin bunƙasa haɗin kan Afirka, ƙarfafa hulɗar zumunci, yawon buɗe ido, haka da ƙarfafa hulɗar zumunci da sha'awar ɗaukar Ghana a matsayin ƙasar zaɓi ga masu zuba hannayen jari daga wasu ƙasashen waje. Sai dai jar aikin da ya rage ne hanyoyin tsawalla matakan tsaro da kariya daga miyagu waɗanda za su ɗaukan wannan damar don aikata yadda suka so. Jamila Ibrahim Maizango, DW Hausa, Accra, Ghana.
0: Yanzu kuma sai mu nufi Sudan, inda manoma a kasar suka koka kan karuwar farashin man fetur da tsadar taki sakamakon yakin Iran wanda ya tilasta musu rage shuka a bana. Hakan na iya haifar da karancin abinci a kasar da tuni take fama da matsananciyar yunwa. A wannan rahoton da Raijana Munir Yahaya ta hada mana, za ku ji matsalolin da ka iya ta'azzara yunwa a kasar Sudan.
4: Manoma daga yankuna daban-daban na kasar Sudan da kuma ƙwararru a fannin harkar noma ne suka bayyana a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa karuwar farashin man fetur da takin zamani zai ƙara ta'azzara matsalolin da yakin basasar kasar ta haddasa. Sudan dai ƙasa ce da ke fuskantar matsaloli sakamakon rikicin Iran, inda kashi 50% na takin zamani da kasar ke amfani da shi ake shigo da shi daga yankin Gulf. Ministan noma na Sudan Ismat Qurashi ya ce yakin ya haddasa mummunar illa a Sudan da ma duniya gaba daya.
5: Lamman ta'ayil lil manatiq bita'at intaj al asmida hatafham tamaman
4: yace kashi 30 na cinikayyar duniya na wucewa ne ta mashigar hormones. Idan ka duba ta wuraren da ake samar da taki zaka fahimci irin mummunar illar da hakan yayi wa bangaren noma. Ba Sudan kawai ba, har ma duniya baki daya, gaba daya cinikayyar duniya, don haka tabbas akwai mummunan illa. Dama dai Sudan na fuskantar hadarin fadawa cikin yunwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun raguwar tallafi daga hukumomin bada agaji na duniya. Kusan mutane miliyan 19.5 kwatankwacin kashi 40% na yawan al'ummar kasar suna fuskantar matsananciyar yunwa, inda wasu ma ke gab da fadawa fari a cewar rahoton Majalisar Dinkin Duniya. A yanzu haka dai manoma na fuskantar karuwar kudin taki da kashi 67%, sannan da man fetur da kuma man diesel da ake amfani da shi wajen barwa ya karu da sama da ninki biyu, kamar yanda wani manomi a Sudan Bashir Ismail ya shaida mana.
6: Iman ina zaman inda na tura amnazgi minna hadi minazgi be khartush
4: yace a da dai muna amfani da ramuka ne mu hada famfuna wajen yin barruwa amma yanzu muna hada famfuna da injinan barruwa masu amfani da man diesel a kowane kwana biyar a kwanaki biyar din nan ana buƙatar galan hudu kowanne kudin sa kuma ya kai fan 160 na kudin Sudan ribar mu gaba ɗaya yana tafiya ne a kudin man diesel
6: بعدين تفايدة مبتع لها فايدة كلها اللي بتشتريها دي بتكبها في الجهاز
4: داركتن سامر دا كاي يكين أنفانون قونا أما إكتر نوما تسودان فاتما يوسف تاشي دا كان فنندلان چلا بارين روتا سچيوا ما إكتر تاسا هنو كان يرجيجين يا دوانو بانكي دون سامر دا تلا پنكو إيغا منوما دون رجيس آدر منفيتر دا ديزل دا كوما جارة هنو ينبروا
0: أنجي شكي ريجانا منير يحيا ga dukkan alamu tsugune bata kare ba ga mazauna Amurka masu neman halassin izinin zama na dindindin wato green card bayan da a cikin yan kwanakin nan gwamnatin shugaba Trump ta bullo da wata sabuwar manufa wadda za ta iya yin sanadiyar hana dubban yan kasashen waje samun green card wakilin mu na Amurka Kabir Isa ji kamshi iya mana nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya aika mana
7: a cikin wata sanarwa da aka sa hannu ran 21 ga wannan wata na Mayu hukumar kula da shige-ficen Amurka ta ambarci jami'anta da su buƙaci ƙarin masu neman takardun shaidar izinin zaman dindindin a ƙasar nan su koma ƙasashen su domin gabatar da takardun su na neman green card din daga can a maimakon su yi haka yayin da suke cikin ƙasa din bisa ƙarin bayani da hukumar ta yi daga baya ga alama wannan doka za ta fi shafar dalibai ko waɗanda suka zo ziyara da wasu da aka dauko aiki daga waje sai kuma waɗanda suka aure Amurkawa amma kuma suna cikin rukunin irin waɗannan mutane. An shafi shekaru 70 miliyoyin mutane suna neman green card a cikin ƙasar nan. Dr. J. Francis wani lawyer ne mai zaman kansa.
8: What it really means is USCIS.
7: Hakikanin abin da hakan yake nufi shine yanzu a cikin sauki hukumar shige da fice za ta kin amincewa da takardunka daga nan kuma ta umarci ka fice daga cikin ƙasar.
8: And place you in removal proceedings.
7: Dokar wannan mataki bai rasa nasaba da manyan dalilai kamar haka. Cin alawashin da gwamnatin tana da yi. Na kwararo masu zama kasan nan ba da izini ba hana wasu shigowa da kuma abin da ta bayyana cewa yadda gwamnatin da ta gada ta yi sakacci ta sassauta hanyoyin samun green card gwamnatin Trump ta bada misali da cewa a shekarar 2023 kadai irin waɗannan masu takaitacce visa ta zuwa Amurka mutane 600 suka rikide suka zama masu zaman Amurka da dindindin a maimakon a ce tuntuni sun koma kasashen su bayan kammala abin da ya kawo su kasar kodayake ga alama wannan sabar doka za ta rage dimbin aikin hukumar na kiran mutane zuwa kotuna a nan Amurka ko neman su domin fitar da su idan aka yi amincewa da takardun su da suka gabatar na neman green card amma kuma za a jibga ƙarin aiki ga ofishin jakadancin Amurka na kasashen waje a wuraren da babu isassun lauyoyi da za su yi wa jama'a jagora ko kare hujjojin su na neman hijira zuwa Amurka sabar dokar za ta kuma raba iyalai da haddasa ƙarancin ma'aikata a wasu fannoni da rage kasuwar lauyoyi na Amurka da rage harajin da gwamnati take samu daga ayyukan da irin wannan mutane suke yi mai yawa hasashen da gwamnatin ta yi na illolin da wannan sabar doka za ta iya haddasawa daga bisani hukumar ta USIS ta bada ƙarin hanarwa cewa manufar ba za ta shafi mutanen da Amurka take amfana da su ba ta fuskar tattalin arziki Mr. Jacko Sofonocic wani lawyer ne mai kare haƙƙoƙin masu neman takardun halittar zama Amurka
9: if you have a business if you employ people
7: idan kana kasuwanci idan kana samar da ayyuka ga jama'a idan kai ƙwararre ne misali engineer likita mai kirkire masanin kimiya zaka iya nuna cewar aikin da kake ya zama dole a kasar nan kana da babbar dama ta ci gaba da zama a cikin kasar ka neman green card
9: to be able to stay in the United States will be high
7: yanzu ka dai akwai wasu emirsa musamman daga bangaren democrat da suke suka tare da neman ayi gyara akan wannan sabon manufa ta gwamnatin Trump Mr. Doug Grant wani masharici ne ga hukumar kula da shige da ficen ta Amurka
10: I think this policy is on such flimsy legal footing
7: ina jin cewar wannan manufa tana cike da tsambare muna kyautata zan za kalubalance ta a kotuna Kabir Isa ji kamshi DW Hausa daga Washington DC
0: da wannan rahoto na Kabir Isa ji kamshi ne muka kammala rahotannin da muka yi muku tanadi a daidai wannan lokaci amma kafin mu yi sallama barin koro muku wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji a dazo a shekara ta uku a jere mazauna zirin Gaza na bikin babbar sallah cikin mawuyacin hali sakamakon hauhawar farashin dabbobi da rugujewar gine-gine kungiyoyin sakai da dama yana jan hankali kan mummunan yanayi da yankunan Palestinawa ke ciki sama da watanni shida bayan amincewa da wani kuduri a majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin Amurka na sake dawo da ayyukan jinƙai ita kuwa Iran ta yi Allah wadai da hare-haren da Amurka ta kai mata, yayin da hare-haren Isra'ila suka yi sanadiyar mutuwar mutane 31 a Lebanon, tana mai danganta su da alamar rashin yarda, yayin da ake ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu don kawo ƙarshen yaƙi a yankin Gulf. Korea ta Arewa ta bayyana cewa ta yi gwajin makami mai linzami mai cin gajeren zango na kilomita 80 da sabon tsarin harba makamai da ke amfani da dabaru daban-daban wanda shugaban kasa Kim Jong-un da kansa ya jagoranta. Haka kuma kusan kasashe 50 sun yi Allah wadai da abin da suka kira barazan da Rasha ke waje kado da jami'an diplomasiya da ke aiki a Ukraine a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. To mun zo ga ƙarshen wannan shirin wanda Suleiman Babayo ya tsara, ni kuma Muhammad Awal Balarbe na gabatar. A madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri, barka da sallah daga nan Bon.
11: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To madalla barkamu da dawowa. Wani rahoto da hukumar kare addinai ta Amurka ta fitar ya ce akwai akalla ƴan kungiyoyin Fulani kimanin 30,000 dake ayyukan ta'addanci a tarayyar Najeriya. Rahoton dai ya ce ƴan ta'addar wato sun yi nasarar raba kusan mutane miliyan 1,300,000 daga mahallansu, tare kuma da kashe wasu da ba a san adadinsu ba. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
1: Hukumar da ke kula da kare tsirarru ta Amurka ta ce har zuwa yanzu da akwai faɗarrun ƴaƴa na ƙabila ta Fulani kusan 30,000 da ke yawo cikin kwari da matattun tarayyar Najeriya suna kisa suna zubar jini. Rahoton dai ya ce sama da mutane miliyan 1,300,000 ne dai. Fulanin da ke yawo a cikin gungun da kan kai kusan mutum 1,000 suka rawa da mahallinsu a jihohin da ke tsakiyar tarayyar Najeriya da ma a kudancinta. Khalil Muhammad Bello dai na zaman shugaban ƙungiyar Kulan Allah da ke kare muradu na Fulani cikin ƙasar da kuma ce ana buƙatar adalci a ƙoƙarin na nunin yatsar Amurkawan.
2: A kira taro na al'umma irin wanda aka yi a Afirka ta Kudu, a je a fara a yinsa a Zamfara don daga nan fitinar ta tsiro daga Maru local government. A yi a Katsina a tara makiyaya da manoma da 'yan kasuwa a tambayi su 'yan bindiga shin me ya sa su wannan aiki na bindiga ai da babu. A tambayi 'yan sa kai kuma da suke zuwa suke tsokano su kashe musu su ma iyaye da dukiyoyinsu su kwashe don kurakure biyu ne fa suka haifar da wannan masifa. To wannan kaddara ce ta sauka arewa, arewar zaman lafiya da ƙaunar juna da zamantakewa mai kyau ita ce ta zama arewar zubar da jini da kashe-kashe.
1: Kokari na adalci a cikin alƙalanci ko kuma neman kaucewa laifi. Sabon rahoton da yana iya kawai zuwa ƙara matsin lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Da ɗauki lokaci tana faɗin ta yi nasara a makon Amurka ke faɗin da sauran tafiya. Rabaran John Joseph Hayab dai na zaman shugaban ƙungiyar kristocin arewacin ƙasar da rahoton yake faɗin suna ji a jiki.
3: Gaskiyar da ke ciki shine akwai ƴan ta'adda sosai a Najeriya. Mun gode ma domin yanzu an fara tsayawa ana fadin nambansu. Ana cutar mutane a Plateau, ana cutar mutane a Benue, ana cutar mutane a Kaduna, ana cutar mutane a Zamfara, ana cutar mutane a Kebbi, Kwara da Niger da sauran wurare. Wannan abin bakin ciki ne. Tunda yanzu har an san yawansu, to ina waɗanda ake ce mana an kashe ɗin nan? Idan har mutanen nan sun tara kansu sun kai irin wannan da yawa, to me za a yi a gan da cewa an rage ƙarfinsu, me za a yi a gan an rage yawansu, me za a yi a gan har ma hana su kashe jama'a?
1: Jeri na tambayoyin amsa ko kuma ƙoƙari na karkatar da laifuka. Sabon rahoton da ke zuwa a lokacin da tarayyar Najeriya ke ƙara matsawa zuwa baƙar siyasa mai zafi dai. Daga dukkanin alamu na iya jawo rabuwar ke da girman gaske. Sannan an kalli dai dama batun da addini ke neman sake kunno kai cikin fagen na siyasa. A inda ita kanta Abuja ke sake nazarin tsari na siyasa da ƙasar ke shirin ta ɗauka a ƙarƙashin matsin lambar ta Amurka. Kabiru Adamu dai na sharhi cikin batun tsaro a tarayyar Najeriya.
4: Waɗanda dama ba su yarda da cewa ba akwai wannan matsala na kashe-kashe saboda addini suna iya amfani da shi wannan rubutun sun nuna cewa dama Amerika tana da wata makashiya wadda take son ta cimma. Waɗanda kuma dama suke nuna cewa akwai kashe-kashe na dambane da addini to za su yi amfani da wannan rubutun su ce lalle dama maganar su gata nan ta fito. Wannan rubutun zai iya jawo rabuwar kawuna a tsakankanin al'umma. Kusan dukkan abinda wannan cibiyar a baya ta bayar da shawarwari za ka gwamnatin Amerika tana aiwatarwa, to haka din gaskiya ba zai taimaki ita gwamnatin Najeriya ba, tunda akwai cikin shawarwarin na cewa akwai jami'an ta wanda za a hana baima izini na shiga kasar Amerika.
1: Abin jila a gani dai na zaman tasiri na rahoton cikin batun na siyasa a cikin tarayyar Najeriya da ma kila dangantakar da ke tsakanin na kasashen guda biyu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
0: To madalla, ga dukkan alamu tsugunne ba ta kare ba ga mazauna Amurka masu neman katin halascin izinin zama na dindindin wato green card, bayan da a cikin 'yan kwanakin nan gwamnatin shugaba Donald Trump ta bullo da wata sabuwar doka kan wato green card wanda za ta iya yin sanadiyyar hana dubban 'yan kasashen ƙetare wato katin. Wakilinmu na Amurka Kabir Isa Jikamshi na ɗauke da rahoto.
5: A cikin wata sanarwa da aka sa hannu ranar 21 ga wannan wata na Mayu, hukumar kula da shige-ficen Amurka ta ambarci jami'anta da su buƙaci ƙarin masu neman takardun shaidar izinin zaman dindindin a ƙasar nan su koma ƙasashensu domin gabatar da takardunsu na neman green card ɗin daga can a maimakon su yi haka yayin da suke cin ƙasa ɗin. Bisa ƙarin bayani da hukumar ta yi daga baya, ga alama wannan doka za ta fi shafar ɗalibai ko waɗanda suka zo ziyara da wasu da aka ɗauko aiki daga waje, sai kuma waɗanda suka auri Amurka Amerikawa amma kuma suna cikin rukunin irin waɗannan mutane. An shafe shekaru 70 miliyoyin mutane suna neman green card a cikin ƙasar nan. Dr. J. Francis wani lawyer ne mai zaman kansa.
6: What it really means is USCIS.
5: Hakikanin abin da hakan yake nufi shine yanzu a cikin sauki hukumar shige da fice za ta kin amincewa da takardunka daga nan kuma ta umarci ka fice daga cikin ƙasar.
6: And place you in removal proceedings.
5: Dokar wannan mataki bai rasa nasaba da manyan dalilai kamar haka. Cin lawashin da gwamnatin tarayya da yi na kwarar masu zama ƙasar nan ba da izini ba, hana wasu shigowa da kuma abin da ta bayyana cewar yadda gwamnatin da ta gada ta yi sakaci ta sassauta hanyoyin samun green card. Gwamnatin Trump ta ba da misali da cewar a shekarar 2023 kaɗai irin waɗannan masu takaitacce biza ta zuwa Amurka mutane 600,000 suka rikide suka zama masu zaman Amurka da dindindin a maimakon a ce tuntuni sun koma ƙasashensu bayan kammala abin da ya kawo su ƙasar. Kodayake ga alama wannan sabuwar doka za ta rage ɗimbin aikin hukumar na kiran mutane zuwa kotuna a nan Amurka ko neman su domin fitar da su idan aka ƙi amince da takardunsu da suka gabatar na neman green card. Amma kuma za a jibga ƙarin aiki ga ofishin jakadancin Amurka na ƙasashen waje a wuraren da babu isassun lauyoyi da za su yi wa jama'a jagora ko kare hujjojinsu na neman hijira zuwa Amurka. Sabuwar dokar za ta kuma raba iyalai da haddasa ƙarancin ma'aikata a wasu fannoni da rage kasuwar lauyoyi na Amurka da rage harajin da gwamnati take samu daga ayyukan da irin waɗannan mutane suke yi. Mai yiwuwa hasashen da gwamnatin ta yi na illolin da wannan sabuwar doka za ta iya haddasawa daga bisani hukumar ta USIS ta ba da ƙarin hanarwa cewar manufar ba za ta shafi mutanen da Amurka take amfana da su ba ta fuskar tattalin arziki. Mr. Jacob Sofonocic wani lawyer ne mai kare haƙƙoƙin masu neman takardun halittar zama Amurka.
7: If you have a business, if you employ people.
5: Idan kana kasuwanci, idan kana samar da ayyuka ga jama'a, idan kai ƙwararre ne, misali injiniya, likita, mai ƙere-ƙere, masanin kimiyya, za ka iya nuna cewar aikin da kake ya zama dole a ƙasar nan. Kana da babbar dama ta ci gaba da zama a cikin ƙasar ka nemi green card.
7: To be able to stay in the United States will be high.
5: Yanzu haka dai akwai wasu 'yan majalisa musamman daga ɓangaren Democrat da suke suka tare da neman a yi gyara a kan wannan sabuwar manufa ta gwamnatin Trump. Mr. Doug Grant wani masharci ne ga hukumar kula da shige da ficen ta Amurka.
6: I think this policy is on such flimsy legal footing.
5: Ina jin cewar wannan manufa tana cike da tsambare. Muna kyauta zan za a ƙalubalance ta a kotuna. Kabir Isaji Kamshi, DW Hausa daga Washington DC.
0: To madalla ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku kenan da kuke bibiyar mu a shafinmu na internet dw.com/hausa.

0: abubuwan da ke mayar da hannu a goga baya ta fannin kula da mace mai jego kamar yadda ya kamata kuma a al'adance.
1: Sai ki ga yarinya karamma a shekara 15 a shekara 16 in ta aihu ide ji yaran ta gare ta bata san kaka da ta kai ba kai da kanka in ka zo uwa miji in ta zo ta iske tana kwance a juye ko tana kwance a karkace masu biki duka irin wannan kwanci ba kwanci su bane da dare in ta kwanta sai tsaye in an kawo po an aje sai tsaye a zo a doki po vid o baki sha kunu ba wallahi mahami in gidanku kike dole uwake ta tada ki yaro ya sha nono ya kushi ya girmama ki yaro yanzu ma baki gari ba su girmama mu sai a zo a kada madara ga bibiro ana ba yaro wai kombo ana ce wai babu nono tun baki sha kunu ba baki sha tukudi ba amana in kin sha tukudi an ka daka biki dusa an ka dama kin shi malmale shi dole nono ya zo yaro ya sha ya kushi in yaro bai sha nono uwa ya kushi bai tausaya ma uwa o man wannan duka akwai cikin tahiya tun da yarinya in ta duki ciki ta zo gida a tai aihu lahiya yarinya ta komo lahiya ta sha kibanta ta sha komi yanzu ko zamani ya canza sai a bar yarinya ita kadai soli soli a duki mutun daga gida a ce wata ta zo gidansu akwai bambanci ma da yawa mako ni dai akai a gani na dai har yanzu ne ban yarda ba indiya ta tayi army ta duki cikinta wallahi tana wata 7 wata 8 gidana za ta zo ta sha magani na gargajiya na zai in dawa mata in yi komi in raka ta likta da kaina da mai jego da kin gani in an tahi gida an ayo sai a ga sa maka yaronka yaro bai tsoron komi yanzu tullakwal yaro da an ce mi di fasfas kaya dai ya kadoka idanu marmarmar yaro bai gasu ba aka sa yaro a gasa amaryan ma a gasa ta koma sabuwa kwal ga leda ita da kanta babu inda ga ciwo amma yanzu sai mu bar gida yammu gidansu su ce sai bayan buki tun ga satin nan nawa aka suraki jiki duka inda ya buɗa nan duk ya koma wuri nai ya gasu a yi ma mace wanka a yi ma mai jego dugu a yi ma yarinyar wanka ita da kanta a ja hannuwa a ja ko ina yanzu ba a yi yanzu wasu masu jego ma in kin zo kin yi musu barka ma da ruwan sanyi na su kana.
0: To na waiwaya fannin amare don jin ba'asin da ya sa yanzu ba sa zuwa a gida haihuwa sai dai su tsaya a gidansu.
2: Akwai dalilin da ya sa ko mace ta samu cikin farko ba ta zuwa gida haihuwa shine yanzu kaman ai ma dace bane ba ke mace ki bar gidanki ki ta gidanku haihuwa yanzu ki bar mijinki wa zai mishi dahuwa wa zai kula da shi ga kuma a harkokin yau da kullum kin ga bai dace ba kine ma zai sa mutun ya je haihuwan nan kai ma mutun ke dawowa ya samu wata gaki da dan da shi kuma gashi da mata
0: to shin ko meye amfanin mace ta je gida don haihuwar fari Fatima Aliyu ƙwararra ce a fannin kula da mace ta kuma yi muna bayani
3: amfanin da ke gare shi shine idan ta dawo gida akwai ababen da ake yi a al'adu ko kuma in ce a gargajiyance ko kuma in ce abubuwa ne da mu mata uwayen diya muke yi ma yara idan yarinya ta dawo gida haihuwa menene amfanin su ga jikin ita mata wadda ta dawo gida haihuwa amfanin kin ga irin yaro yana samu ciki ga kurciya dole sai an sa mai ido irin da abubuwan da yake dan ci da ya kamata ya ci da wanda bai kamata ya ci ba kin ga dole in yana gaban mahaifi za a kula da shi waɗannan bangarorin abubuwan da ya kamata a ce yana ci ko kuma ya bar ci saboda yana da ciki saboda kin ga idan mace ta dawo gida akwai abubuwa da ake iya tafa samta a ce ta sha saboda saukin naƙuda zai zo mata da sauki kuma sannan yarinya ita ma kanta za ta samu kuzari irin kasala irin yawo wannan duka ana sa mata idanu irin yanda za ta zauna yanda za ta tashi cikin ya girma kin ga a can da wata 7 yarinya ta yi wata 7 sai ki ji an ce a kawo ta gida amfanin kenan saboda wannan lokaci ne ciki yayi nauyi abu baka saba ba dole sai mai sa maka idanu kai haka ko kai haka haka yake dacewa da kai wanga lokacin irin haka ya kamata a ce kana yi wanga abubuwan ya kamata a ce kana yi to dole sai da sa idan babba to shine amfanin ta dawo gida amfanin kuma ta zauna gidan mija to wannan kuma tsari ne da yanzu mutane suka dauko sun san ayi suna a gidansu sannan ta dawo gida ta yi shan kunu kin ga wannan sabo ne kuma ana tayi ne kuma masha Allah mutane yanzu hima mai da karhin su ga yin wannan ra'ayin na biyu shine na a zauna gida in ta haihu sannan sai ta dawo gidan uwaye to amma amfanin dawowan gidan yafi amfanin ta zauna gidanta.

0: gaskiya.
1: Abu na mu maganin akwabe mu babu wanda zaya hana mu babu wanda zaya hana mu.
2: To sai dai a ɗan shekaru baya-bayan nan mace takan zuwa shan ruwan zafi ne kamar yadda ake faɗi bayan ta haihu a gidanta an yi biki. A washegarin bikin sai ta koma a gidansu ta yi kwana 40 sannan kuma ta dawo a gidanta. Shin zamani ne ya kawo ko kuma abubuwa ne suka canza? Hajiya Sarai Adare ta ce ga wannan zamanin gwara ai mace ta haihu a gidanta saboda yadda wani lokaci maza suke zane hannu daga ɗawainiyar mai jegon da kuma ɗanɗan da ta haihuwa.
3: Duniya ta canza ko ba gaskiya ba. Yanzu kana can in ma ka ta haihu wai wallahi kafin ka zo ma ni na iya yin arni. Kuma kula irin wanga a kula wallahi bai kula. Zai sake ma uwaye komi wani ɗawainiyarki wani rashin lahiyarki wani menene wallahi duka ya sake ma uwayenki wannan. Amma dole in kina gidan shi dole shiwa goma yayi kina nan dai duk abinda Allah ya daura mishi doka ta yayi wallahi ma shi duk sai yayi shi. Amma mutuka katta gida wallahi dai dai dai na gani wallahi dai dai dai ba su. Yanzu kuma diyan yanzu ma da kansu ma ba su son su tai gani suke in suka zo nan gida ta kura masa sa'ai sun hisan suna can inda suke ganin mijin su yana ganin in an kawo kuma gida wani bi lalura lalura ta ishe ka a kama kiran shi kaji wani bai da lahiya kaji wancan ba ta lahiya kaji kaza suke so tun nan dai tun ana dai zaman arziki har a koma dai ayi Allah wadde wadde kenan kuma ma yarinya ta yi zaman ta gidanta ta aihu ayi biki ta sha kununta in an so ganin da ko kika so gani ki take gano in kuma kina so kuma bukata su su zo su gane ki.
2: Bar mu waiwaya a bangaren maza shin mamman Rabiu halan da gaske ne wasu mazan ba sa son matan su su je gida haihuwar farko?
4: To ina ganin dalilin da yasa maza ba sa son kamar mace ta tafi gidansu a biki. Ina ganin akwai dalili ɗaya zuwa biyu. Dalili na fari, aihuwar fari ce, kenan ya kamata a ce kai namiji an yi biki a gidanka, matarka ta aihu a gidanka, an yi shigulgulan biki komi da komi. Yaso daga baya sai ta tafi gidansu ta yi wanka. Dalili na biyu ya danganci kamar kashe kuɗi. Ni a gani na in ta tafi can gidansu kashe kuɗin zai yi yawa fiye da inda a ce a gidanka ne aka yi bikin. Ina ganin wannan dalili ne yake sawa kamar maza ba sa so mace ta tafi gidansu ta aihu a yi biki a can.
2: Ra'ayin maza ya bambanta, inda ra'ayin Abdullahi Mahmudu mata ne suke ɗorewa ‘ya’yansu gindi saboda shi ne ‘ya’yan idan sun yi aure ba sa son zuwa gida shan koko.
5: Sai su bi ra'ayin yarinya. Ita yarinya da armanta ne na harin ba ta san komi ba. Ke uwa kin ka bi ta da ra'ayinta kaka ake yi.
2: To koma ya batun yake a haihu lahiya, a shayar da ɗa lafiya, kuma a zauna lafiya shi ne fatan kowa da kowa. Masu sauraron mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Abu namu magani a kwaɓe mu. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramatu Isa wanke ke muku fatan alkhairi.
6: To madalla yadda ta kaya kenan a cikin shirin Abu namu. Yanzu kuma sai shirin da ke sanya aya ko kuma wato gani ga wani kenan kan al'amuran da suka shafi rayuwa.
7: DW darasin rayuwa.
8: A yanzu ana ganin daga cikin manyan dalilan da suke haifar da sabani a tsakanin ma'aurata shine duba wayar miji da mata ke yi. Rashin jituwa na samuwa ne a yayin da aka garkame waya da bayanan sirri ko goge tattaunawa ko yin chatting a cikin dare ko kuma boye-boyen waya idan sako ya shigo ga maza. Inda kuma mata ke son ganin abin da yake a baɗi ne da mazan ke boyewa. Ko da yake a kullum akan ce duba wayar miji tamkar yankan albasa ce, kina yi kina kuka. Shirin darasin rayuwa na wannan lokaci zai yi nazari ne akan wannan batu. Shin me yasa mata ke da zakuwar son duba wayar miji? Me yasa a koda yaushe ake ganin laifin matan ba tare da la'akari da jan hankalin ma'aurata kan abubuwan da suke karya yadda a tsakanin su ba? Waɗanne darasin rayuwa waɗanda suka taɓa ɗaukar wayar miji suka koya?

0: to ma dalla a yanzu dai ana ganin ba ta fatar baki kawai ake samun sabani a tsakanin ma'aurata ba zuwan waya da kuma chatting ya sanya a yanzu ana samun sabani ta tunani da ajiyar sirri da kuma fargaba ana ganin cewa idan aka tattauna wannan batu a koda yaushe akan gargadi mata ne kan duba wayar sai dai akan yi shiru game da abin da yake ingiza mata duba wayar miji yayin da wasu ke ganin cewa mace ba ta da hurumi na bincikar wayar mijinta saboda shi ya ajiye ta a karkashin inuwarsa domin tattauna wannan batu ina tare da Sarayya Sarina magidanciya ce da kuma ke rubuce-rubuce a Facebook kin yi wani rubutu kina cewa al'umma ta fi mayar da hankali kan gargadin mata akan wannan batu na duba wayar miji a maimakon a koyar da yadda za a samar da yadda da rikon amana a aure me yasa kike ganin kamar ba laifin matan bane
1: wato ina son ga cewa a yi balansin ba wai a daina yi wa mata nasiha cewa kar su dinga taba wayar mazajin su ba a dinga musu nasiha kar su dinga bin diddigin ka zama fault finder lalle sai kana neman sai ka bi diddigin mutum haramun ne to ya kamata wannan karfin da ake sai zaki ga ko biki kika je ko an kawo amarya duk inda zaki je nasihar kenan ba ruwanki da wayar mijinki albasa ce kaman ana sawa mata ma tsoro da shakkun yadda da mazajen su definitely dole wai suna kula wasa a waje kenan in kika gani hankalinki zai tashi to ya kamata wannan karfin da ake sawa wajen tunasar da su cewa ba ruwanki da wayar mijinki a ƙara intensifying wannan karfin wajen ankarar da maza cewa ka ji tsoron Allah kiyaye mutuncinka ka kiyaye mutuncin iyalinka idan matarka bata ga abin da kake yi a wayarka ba ubangijinka yana kallo kuma rashin ganin matar ba shine zai goge wannan zunubin da kake aikatawa a cikin wayarka ba
0: ana yawan cewa mata kada su duba wayar miji kuma idan suka duba din ba a cika wanyewa lafiya ba shin me yasa kike ganin yana ingiza mata duba wayar duk da cewa sun san za a samu tashin hankali
1: saboda an ce musu karka duba zaki ga ko a cikin yaranka ne ma idan ka ce musu karkai kaza ko karka bude kaza tani sai sun leka fa sun gani menene ko in an yi menene za su gani a wajen to daga sanda mata aka dinga ce musu karku duba sosai zuciya da shedan musu mazan kuma su suke jawowa an kira ka a waya ka zabura baka daga ba ka shiga bayi ka tafi da wayanka kana ta haba da kafa da wayanka kana kokarin nuna mata kana boye wani abu dole zuciya za ta jata daga me wani abin da ake boyewa amma daga sanda aka ce akwai gaskiya akwai aminci akwai yadda wannan aminci zai zauna ba za ma ka dinga kokarin bin diddigin me muke bume a wayan shi ba
0: shin kina ganin akwai bukatar a shata iyaka ga wayoyin ma'aurata ga misali mace ta saka lambobin sirri da mijinta bai sani ba kuma shi ma haka
1: idan har aka sa Allah a cikin al'amarin nan muka sa tsoron Allah wani password ma ba wani abin damuwa bane ba zaka ga saboda ba ma a baka dalilin da zaka yi shakkar ko ka ji wani zargi akan abokin zaman ka ba sannan kuma a rayuwa dai dole kowa yana da privacy magana ta Allah kenan shi mace idan za ta yi waki baki kabe bace ba abokiyar kina da abokiyar zama ba zai yi wa ce ki dinga san zaki san sirrinta ta wanne ba saboda hirin da take wakana a tsakanin su ko ma ke kadai ce akwai yan uwa akwai abokai da za su iya sharing wani sirri da ba za a so a ce wani third party ya ji ba to duk wannan kwakwal idan har muka ya kamata a ce akwai wannan yadda da aminci da junan da bai ma kamata a diddigin juna ba bai kamata a ce wai password dan na sa password ko ka sa password a wayan kai ya zama abin damuwa ba
0: to bari mu bi wakiliyar mu ta ga yara mata Isa Wanke wadda ta jiyo mana ta bakin mata kan irin darussan da suka koya daga duba wayar miji
2: a wannan zamanin da muke ciki dai za a iya cewa kusan kashi 50 ko ma 60 daga cikin rashin shutuwan da ake samu tsakanin ma'aurata da yana da nasaba ne da bincikar wayar miji wanda wasu ke cewa kamar fesa fanka ne a ido domin kuwa wani lokaci zaka iya arba da abunda kana ji kana gani zai iya hana ka zaman lafiya kamar yadda wannan matar da bata yadda in bayyana sunanta ba tace
3: kawai sai naga hirar da yake yi da wata budurwa wanda yake shirin aurenta gaskiya na dauki darasi sosai saboda wannan abin ya hana ni zaman lafiya tashin hankali ba abinda ban yi ba
2: shin menene ma musabbabin abin da ke kai mata ga kallon wayar miji
4: da na lura yana rike da wayar gare shi bai son aje shi to ina tambayar kaina shin menene a ciki balle in ya ga wayar ya shiga ga hannuna kadan bai zama ya tayyada shi yasa ko na ce ban duba wayar shi da na ga ya aje ni kuma sai na bi diddigi na dubo.
2: To kin taba samun darasi game da haka?
4: Da yawa ma, saboda naga abinda ban taba samanin gani ba a cikin wayarsa.
2: Akwai wani karin magana na Hausawa wanda yake cewa gani da wani ya ishi wani tsoron Allah, domin a cewar uwar gida Ummu Ibrahim, ganin abin da ya faru da kawarta yasa ko da wasa bata dauka wayar mijinta.
5: Tana bude wayar ta shiga WhatsApp, taje ta gano makanta abinda bai kamata ta gani ba. Duka duk abubuwan da yake yi da ƴan mata, aurenta yazo ya fara miki tangal-tangal, da takaice ma dai ciwon zuciya ta kamu da shi. Shi ko mijin wallahi ko a jikin shi, dan ya ce shi wallahi bai aiki ta dauka mishi waya ba, kuma abin da yake gai bai zai fasa ba.
2: Bincikan wayar miji dai ya zama sanadin rabuwar aure da dama a wannan zamanin, kuma a cewar magidanci Alhaji Dauda Zagi ya samu darasi sosai game da haka, kuma akan wannan batun ya dauki mataki na kare afkuwar irin wannan matsalar a gidansa.
6: Mun sha ganin inda aure ya mutu. Lalle ni nan da nake nayi iyaka ga waya ta, idan na aje waya kudu garin, amma ba mace da za ta dauki waya ta saurara, sai dai ko kira aka yi sai dai a kawo mini waya. In ba wannan matakin ka dauka ba, to lalle ana samun matsaloli ma ba matsala ba. A dauki wayar miji a bude ana bincike a ga abubuwa, tana yiwa kai kana sana'a abukan hulɗa, amma mace ta dauki waya sai ta yi tsammanin kamar akwai wata hulɗa tsakaninka da mace, alhali harkar kasuwanci ne.
2: Hausawa dai kan ce kazantar da baka gani ba tsafta ce, duk da cewa wani lokaci a dinga lekawa kadan, amma fa idan kin san zaki ya daure wa abin da idanuwanki sun ka hango.
0: To a gaida Ramatu Isa wanke, rai idan na dawo gare ki, mun ji yadda mata suka bayyana irin darussan da suka koya. Waɗannan darussan rayuwa yake ganin ya kamata mazan da matan duka su koya daga wannan batu?
1: Wayoyi sun riga sun zama mana kaman dole ne yanzu a cikin al'amuran rayuwarmu, kuma sun zama manyan abubuwan da suke gina ko rusa zaman lafiya a gidajen aure. Maza ku yi kokari ku riƙe amana da Allah ya ba ku. Matan nan da kuka aura amana ne a wajenku. Duk abin da kuka san cewa zai hassala zuciyarsu ko zai fusata Ubangiji, ku yi kokari ku guje masa. Haka su kuma matan gare mu, mu yi kokari mu cire zargi daga cikin zuciyarmu. Mu daina bin diddigi. Duk zuciyar da ta sa wa kanta zargi da kokarin bin diddigi, magana ta Allah nutsuwa ta za ta kaura daga gare ta, za ta zamana cewa ka zo ka maida kanka, ka sa zuciyarka ta zama bursunan kanka. Ba ka da nutsuwa, ba ka da kwanciyar hankali, sannan kuma ba wannan yaddan tsakaninka da miji.
0: To muna godiya. Yanzu kuma sai sashin nan na labari na
7: tsautsayi ya kai na tayi na bincika wayan mijina, kuma abubuwan da na gani gaskiya sun tayar min da hankali, dan na ga yi gashi shi da wata budurwa da alamu ma auren ta ma ne yake so yayi, sun ka tayar min da hankali. Sai na ki jurewa na tayi na tambaye shi, sai da na dauki lamba ta kon na kira ta, na kira ta dan zage ta, amma ashe ita abubuwan ta tana damin ma ne, ba ma samu bakin ma da zan ma samu in zage ta ba. Ta san komai akan rayuwata, ba abinda ba ta sani ba, jirana ne kawai take in kira ta. Kuma ta yi na samu mijina, mun kai ta haɗa, mun kai ta masiwa da shi. A takaice dai sai wannan abin dai ne ya zo ya kawo rabuwarmu da shi. Gaskiya bincikan waya wata rana akwai daɗi, amma dai in ka san ka shirya, in baka shirya ba wallahi ga ka yi shi.
0: To masu sauraro, da haka kuma zan yi salama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakiliyarmu ta gaya a jamhuriyar Nijar Ramatu Isa wanke. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi.
8: To madalla da fatan masu duba wayar miji za su yi hattara. Yanzu kuma sai shirin ra'ayin matasa.
9: DW ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro, barka da sallah, da fatan an yi sallar Idi lafiya. A yayin da ake tsaka da bikin sallar layya, kowane shiri matasa suka yi wa iyalai da masoyansu domin gudanar da hidimar sallah cikin farin ciki da annashuwa. Bari mu je ga sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana domin jin irin wainar da ake toyawa a yankunanku. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan makon.

0: dabba guda inda ake karkasa naman daidai karfin kowane migidanci. To sai dai a cewar Dr. Hassan Adam dake zaman shugaban ma'aikatar kwata, daga watan dar kan zuwa yankan dabbobin da ake harhaɗa kudade kamata yayi a yi la'akari da abu guda.
1: Kan a yanka sai mun sa ido mu ga dabbobin nan sun tantanta ko bus tantanta a yanka su ba. Akwai cuta wanda sai dabba in tana da rai ake ganiya. Alal misali kazuwa ramimme sosai wanda ko an ci shi ba zai kawo abin da ake bukata ba, kaman cuta na hauka. Su cutunan nan ba iya gane su in dabba a yanki. To shine muhimmanci muke cewa su kawo dabbal mu gane ta, ta tantanta ko bata tantanta ba, tukunan ma a je ga yanka. Kuma akwai cutuna wanda ba a iya ganewa sai nama a yanki. Alal misali tarin huhu, kutsan ciki wanda daga dabba ake samu kaman teniya, su wannan muna diba shi sai in dabbal a yanki. Akwai dabba da za mu diba gaba ɗaya ma bai cancanta ba a ce an taɓa namanta ba. Akwai cutuna wanda daga dabba suke zuwa ga mutum, kenan akwai babban hatsari. Duk nama haƙƙi ne akan gare mu, ya kamata a ce mun sa ido mun san menene dalilin da aka yanka, kuma tana tutar da ko bata tutar da jama'a ba.
0: Ko bayan da ma'aikatar kwata ta bayyana ka'idojin da suka dace a bi wajen amfani da nama, kama daga na watan da kan zuwa na dabbar da aka saya ta hanyar cikaro-cikaro da ma na sadaka a yayin babbar sallah ga malaman addinin musulunci ta bakin Imam Malam Umar Malam Aminu, shugaban majalisar musulunci reshen da magaram. Addinin musulunci ya gindaye dokoki da ka'idoji ga masu neman lada.
2: Ubangiji tabaraka ta'ala ya bada bayani yake cewa fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar, in kun yanka ku ba wanda bashi. Kuma abinda ake so dabbal koshashiya tuturna, domin rana ce ta taimako. Ku sayawa ɗan uwanku raguna da tumakai ku raba musu, yayi ku je aikin haji.
3: Ga masu sayan ramamin bishashi siyan ka salaba sadaka
2: bai halitta, domin an ce albahaya koshashi ake so wanda iya da kitse, ba a yanka ramamme wanda ya zamanto bashi da kitse bashi da tsoka, ba a yanka kanjamammiya, amma ana yanka dabba mai kitse wanda bata iya tashi dan girma. Tuturna kenan. In za ka wa Allah kai abu mai kyau, ana iya hada kudi a babbar dabba ai layya ta halitta ko ku Allah zai bashi ladan.
0: Ajika da wannan al'ada ta watan da dama taimakon nama a lokutan babbar sallah, wasu daga cikin ganau da bajiyo ba darasi ya kamata masu gamayyar kudade don ciyar da iyalai nama da ma kungiyoyin agaji da ke raba nama sadaka ya kamata su dauka.
4: Ko in an baka kudi ka sayi dabba ka yanka, komi za ka yi kai tsakaninka da Allah. Tunda in ka sayi mara kyau kin in aka ba wani ba amfani da shi, he ka tari muke samu.
5: Wani yana da kirki gaskiya, wani bai da kirki, amma na harin da aka ba da gaskiya ba sa tana da kyau, amma a ba mutum bai amfani da shi bai yadda.
6: Mai lahiya garas ake sai sai ku ga muku kaza, haka za a gama kuma kowa ya dauki raban shi. Kun yi kudi kun saya kun raba, ita ma a sama watan da take. Nama ne za a samu sosai mai yawa, su ma masu yanka shanu suna bada. Ko da yake lalle abin daga hannun dama ya koma ta hagun, wannan yanda za a bada din ba haka ba yake zawa. Inda ma abin yake da dan muhimmanci suna tsaye an yanka, tukwana ma suke gusa. In ba dan haka ba da wata ba an yanka ta ba ma. Mumul ake kawo su 'yan matasa ne ai dama ake kawo, ba tsahin shanu ba ne ake kawo.
0: Kama hanyar bacewa duba da ci gaban zamanin da ke tattare da yawaitar mahauta a bigiren al'umma, al'adar na bukatar gyaran fuska, musamman a wannan yanayi da ake ciki na kama hannun juna domin farfado da ci gaban tattalin arzikin kasa. In ji Hassan Adam, shugaban ma'aikatar kwata ta da magaram.
1: Kasan laye ta zo, akwai mutane da yawa wanda suna yanka dabbobi suna ba masu karamin karfi. Laye ta zo nan garin sai ka ce ana tashin kiyama. Ko ina jini a zubde, ko ina hayaki ya tashi. Muna so a ce duk masu irin wannan program din ba wani tsada gare shi ba. Muna amsan adago a kilo banda kayan ciki na jan nama, ya kawo ta da rai a yanka ta mahauce gyara mishi komi da komi shi, ita naman shi ya kai gida. Ka gani baka tutar ba al'umma a garin neman

0: kar da ku shagala shirin taba kalashin na zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW matakai da salon yadda taimakekke ne rabon naman kan zuwa yadda jama'a ke hada kudade a kokarin su na fidda lamun nama dabi'u ne dake ci gaba da samun shawarwari daga masu bibiyar lamurran zamantakewa a tsakanin al'ummar karkara cikin salo na gyara kayanka da bai zama sabke mu raba ba musamman a irin wannan lokaci na shirye-shiryen babbar sallah da attajirai game da kungiyoyi ke da burin gudanar da taimakon nama ga mabukata
1: wannan gaskiya babban magana ce ya kamata gaskiya bismillah sa tsakanin su da Allah da Nabi sun kawo mutane nama mai kyau
2: su masu bada su laba da kansu dama su suna da sahin garin da yake da hadin kai abu ne na kwancin hankali ko na an bashi ma wani yake kaiwa ya bai dan tausayawa manyan busashe ne masu mai ake zaba ba irin wannan wanda za a yi sakandariya ba a bai wa'insu su je su sayi wa'insu ramammun busashe a yanzu ba wannan
0: to ko shin ya ake gane naman da ya fara ko yake kan hanyar lalacewa kuma me ke iya biyo bayan amfani da shi Dr. Hassan Adam shugaban ma'aikatar kwata komai yanka ya amsa da cewar
3: to naman da buga akwai wadansu sinadari da suke saka ko an dafa shi zahi bai kashe shi shine ake samun intoxication alimentar ka ci nama sai gani ka kici da zawo zai fara tsanwa tsutsa zai fara tashi tsutsin nan suna secreting wadansu substance zai bai kashe su
0: a dai kokarin kauce ma duk matsalolin da ke tattare da wannan al'ada a irin wannan lokaci na babbar sallah Dr. Hassan Adam shugaban ma'aikatar kwata yayi kira ga jama'a yana mai cewa
3: muna amsan karago a kilo na nama banda kayan ciki na jan nama kenan akuya da za ta yi kilo 10 dala 50 ne kada yake biya ma'aikata ya kawo ta da rai a yanka ta a gyara mahuci gyara mishi komi da komi shi ita naman shi ya kai gida ka gani baka bata gari ba jini ya zuba jini abu ne wanda tutuna yake tara ga wari kayan ciki a zubda ga tiyoyi kanmu na ruwa ba masu kyau ba ne duk lokacin da tiyo aka zubra akan tiyo ya hushe wannan shiga ciki yake saboda wa'annan abubuwa muna kiran al'umma ma'aikata mu a bude take a kowane lokaci ya zo a yanka a wanki a gyara ka gani kai kontribe ga ma'aikatan mu
0: a irin wannan lokaci dai miliyoyin jama'a ne musamman masu karamin karfi ko mabukata ke amfana da naman ta hanyar sadaka daga attajirai da kuma kungiyoyin cikin gida masu zaman kansu
4: zamantakewar al'umma a duka duniya sai ban mu zan risayo a alayyar su da dabi'ar su a duniya sai ban mu zan risayo
0: to masu sauraro anan ne muka kawo karshen shirin A madadin abokan aiki da suka taimaka wajen hidimar hada shirin daga nan sashen Hausa na DW Larwana Malam Hamid ke muku sallama

0: DW mutum da duniyar sa.
1: Karuwar matsalar tsaro a Najeriya ta jawo karuwar mutane da dama zuwa nan Kano. Wannan kaura ta jawo karuwar bukatun al'umma da yawa. Mahalli ne ko ka sauran muhimman kayan bukatun rayuwa, alhali kuma sun matuƙar karanci.
2: Dama masu karɓar hayar a nan aka fi samun matsala. Shi yasa kaga muna ta kiraye-kiraye a ɓangaren gwamnati. Gwamnati ki shigo wannan mu'amalar tamu, ki taimake mu ganin cewar an yi hukuma ko kuma an samar da wata doka wacce dokan nan duk wani dillali a faɗin jihar Kano da kewaye zai hau doron bayanta domin ya dinga tafiya.
1: Ai kuwa da ba haka ba, ko ba komai a iya tantancewa tsakanin nagari da mugu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da saduwa a cikin shirin mutum da duniyarsa, shirin da ke duba faɗi tashin ɗan adam a kewayensa. Shirin na wannan makon kan ƙarancin muhalli wanda ƙaurar jama'a zuwa nan Kano ta jawo sakamakon ta'azzarar matsalar tsaro za mu duba. Za ku ji yadda cunkoson jama'a yake a gidajen haya. Ni ne Abdulrahman Kabir, zan gabatar da shirin, sai a dakace mu.

0: To madalla, idan da wani yanayi na zamantakewa da za a ce yana ciwa jama'ar jihar Kano tuwa a ƙwarya, ai babu kamar ƙarancin gidaje, musamman ma dai na haya da sauran muhimman bukatun rayuwa saboda ƙaruwar masu shigowa Kanon domin zama. Malam Dahir Adam Abdullahi ya taɓa zaman gidan haya, amma a yanzu ya yi nasa. Zama ne na tarayya mai cike da ƙalubale a cewarsa.
1: To, tarayyar ma iri-iri ce, tarayyar zaman mutum uku, huɗu, biyar, kaga ai
2: da ko tarayyar zaman mutum biyu ce wata da daɗi. In dai ga ɗakin ka ga ɗakin sa, kawai za a zauna zaman lalura ne kawai.
1: To, ai wata tarayyar wata ƙin za ka tarar ban ɗakin mutum da cikin ɗakinsa da falansa, haka za ka ga tarayyar take.
2: Wannan da sauƙi, amma aka ce ban ɗaki ɗaya ne, ɗakin girki ɗaya ne. Nan ma matsala ne.
1: Yanzu ka manta ka tarayyar ta mutum nawa ce?
2: Mutum ɗaya ne.
1: Ɗaki da falo?
2: Falle-falle ne.
1: Falle ɗaya mutum da wata ƙila?
2: To, ya za ka yi? Abin da ban kada shi ba dole ka haƙura ka zauna ba.
0: Shi ma Malam Musa Ibrahim, wanda a halin yanzu a gidan hayar na tarayya yake da zama da iyalinsa, ya ce babban matsala a wajensa ita ce ta haɗakar makewayi.
3: Ko wajen shiga ban ɗaki haka, da nan kan samu a wannan yana ciki wancan shi ma ya riga ni yana jira wancan ya fito. Shi ma shiga wani lokacin ma zan zo ina cikin ban ɗaki ma haka ina wanka zan ɗinga yin ana jira na awaji ba na ƙarsa abin da nake da haka zan yi sauri haka in yi wankan nan in fito ba su wurin in tafi saugata.
0: Mafi yawancin matsalolin gidajen haya suna da alaƙa ne da dillanci ya zama sana'a kowa da kowa da wanda ya dace da ma wanda bai dace ba, cewar shugaban ƙungiyar dillalai ta Kafada mai sayar da gidaje da fulotai da ba da haya gidaje Alhaji Isa Jibrin Isa Kaci Ƙasa.
4: Yanzu dillanci ya cika ya tumbatsa a jihar Kano, duk wanda ya rasa abin ya shiga dillanci. Yanzu a kan layi ma saboda lalacewa a za ka zo ka tarar mai sai da balangu ko mace mai sai da awara da kosai ta san can gidan an tashi za ta ba da haya. In ka tambaye ta da wani alƙaluma ta yi amfani ba ta sani ba, koran haka muka ga ana yi haka ake. To, amma daga ɓangaren ƙungiya gaskiya mu tun da abubuwan nan na tsaro suka tashi, duk wani memba ɗinmu da yake gudanar da harkar dillanci inda yana da ID card na Kafada, to muna da tsari wanda muke ba da haya. Ko gidan ma za mu siyar in baƙo ya zo abinda muka ce baka san mutum ba, kai shi gurin iyayen ƙasa su tantance shi kafin ka bashi haya. In kuma duk sun ƙi ka kai shi gurin DSS na wannan ƙaramin hukuma ko na wannan local government ɗin. Kuma duk afa mafamanmu na Kafada mun yi providing waɗannan abubuwan.

0: Wannan hali da hayar gidaje ta shiga ba abun mamaki bane, ganin yadda takura da yawan sabani sun yi ta shiga tsakanin mazauna gidajen haya na hadaka, musamman tsakanin masu rangwamen karfi dake da zama a ciki. Na nemi sanin darajar irin waɗannan gidajen haya na masu karaman karfi yake a wajen Mallam Dahir Adam Abdullahi.
1: Yanzu a kalla karamin gida na tarayya mai daki ɗaya falle a kalla yakan kai nawa?
2: A yanzu zaka iya bada 1,000
1: a shekara?
2: A shekara.
1: Kuma ban daki na tarayya, kitchen na tarayya?
2: Ban daki na tarayya, kitchen ma haka.
1: To idan aka zo girki kuma fa?
2: Sai raka a kofar ɗakin ka. Wani dubun ma ana ruwa dai ka shiga ɗaki.
1: A girkin?
2: A girkin. Ya za a yi.
1: Hakan kuma wani maza ka ga Allah ya azurta shi da ɗaya wani biyu ko?
2: Wani uku ma, wani ma huɗu.
1: A kuma a ɗaki ɗaya?
2: Ce dai in yin samu alfarma a cikin unguwa in mace ce ta ringa shiga wani gidan.
1: Tana kwana?
2: In namiji ne kuma ya samu abokanansa a waje haka ko a wani sauran gidan ne su ringa kwana. Kaga dai duk abin dai ba haka aka so ba.
0: A irin wannan zama na haɗaka ne Allah ya azurta Mallam Musa Ibrahim da 'ya'ya biyu maza. To hadda da ƙananan yaran idan har saɓani ya taso a tsakanin 'yan haya to yakan shafe su.
3: Ana samun saɓanin wannan saboda wani lokacin ma in na zo baba take jin gamin cewa ga abin da ya faru na rashin jin daɗi. Hakan da ɗauko yaron in ne mai nasiya ne mai faɗa dai dai abubuwa dai dai yaro ba za ka ce mai ga inda zai yi ba in tare ya ɗauka yi. Dole sai ka haɗa da haƙuri da kuma yi mai nasiya din duka dai waya yi.
0: Saɓani ma mai sauƙi ne idan aka kwatanta da wasu sabgogi na zaman haɗaka na gidan haya.
2: Ba ka iya wani abun ba.
1: Kamar me?
2: Kamar kana so ka yi wasu abubuwan a gida ba zai yiwu ba. Kana cewa za ka yi wani zai ce ai kana kallon wasu mata.
1: Ta gaya mijin?
2: Ta gaya mijin. Shi ko mijin ya zo ya haraya ku ai ka yi sai dan be. In ba mai haƙuri ba ne ba a tsakar gidan shi ka ga ana rigima. An je wajen mai unguwa ana neman sasanci.
0: A lokuta da dama an fi ɗorawa dillalai laifin saɓani da 'yan haya ke yi akai-akai, ga takura ga kuma yawan zargi. To amma a cewar Alhaji Isa Jibrin Isa, shugaban ƙungiyar Kafada, rashin shigowar gwamnati ko don ma a tsara dokokin zaman gidan haya ciki kuwa har da rage cinkoso shine babban dalili.
4: Dama masu karɓa hayar a nan aka fi samun matsala. Shi yasa kaga muna ta kiraye-kiraye a ɓangaren gwamnati. Gwamnati ki shigo wannan mu'amalar tamu, ki taimake mu ganin cewar an yi hukuma ko kuma an samar da wata doka wacce dokan nan duk wani dillali a faɗin jihar Kano da kewaye zai hau doron bayanta domin ya dinga tafiya. Yanzu ko da mutum ya zo ya fara gudanar da harkan nan ta dillanci ba a daidai ba, to ba ka da wata doka, ba ka da wani legal bakin da zaka zo ka kai wa hukumomi cewar yana yin wani abu na ba daidai ba, saboda yanzu lokaci ne na faɗin albarkacin baki. Idan mutum ma ya ga kana bibiyarsa a matsayinka na shugaba ya gyara ya gyara, wani zai iya ƙararsa ya ga cewar kana cizguna masa a gudanar da al'amuransa na rayuwa.
0: Lokacin kira lokacin amsawa. A yanayi na zaman karazube da ake a gidajen haya saboda yawan cinkoso, ko ana iya samun mafita kuwa?
4: A samar da wata doka. Dokan nan mu da muke sai da gidaje da fulote da bada haya za mu hau doranta, ka samu mana da wata hukuma wacce hukumar nan za ta dinga bibiyar al'amuranmu a loko da saƙo. Idan kai wannan ka taimaki shi kansa mai gina gidan, ka taimaki shi kansa wanda zai shiga hayar, domin za a bi abubuwa a dinga yinsa a ka'ida. Amma yanzu matsalar da muke gamuwa da ita ko ƙalubalen da muke gamuwa, mafi yawancin abubuwan nan da ake gudanarwa wanda fa yake kungiya shi yake, wanda kuma baya kungiya shi ma sunansa dillali. Idan abubuwan nan ya tashi a jihar Kano gaba ɗaya ake haɗa ma ya mana kuɗin goro a ce Allah ya tsine wa dillali.
0: To a rashin tayi dai ake barin arha. Masu sauraro, yau kuma da wannan tsaraba ta yanayin cinkoso a gidajen haya a Kano, shirin da wannan makon na mutum da duniya sai ya kammala. A madadin sashin Hausa na DW, Abdulrahman Kabir daga nan Kano ke mana fatan alheri.